free mu ate na ube free mu nso baby ya ton wa wadi akoshe bia wadjuma nini ya efa ubiara so watanfune se watonwa ene e free mu afi baby biara o sefu ni se waton wo edi wakoshe anasi waton wudi washe tumi binsa awa ya utumi free mu no ene wadi yesu kristo dimu u free mu Ofrimo Yesu Kristo demo. Nya gidie sa ofrimo. Na jetu mu sa ofrimo. Esther chapter 7. Verse 1 to 4. Ye fire empire born free verse 3 no.

dawama. Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.